0: Mellow 947 BFM brings you Travel Easy. Dress for the ride, not the gram. Wear comfy layers and breathable clothes so you can chill, snooze, or stay warm with the AC blasts. Comfort equals to happy traveler. Smarter tips, smoother journeys. Travel easy with Mellow 947 BFM.
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities on the go!
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
6: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
4: Let's go!
5: Make your move, baby!
6: Arthrisin, get going! Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Arthrisin!
8: Manood, makinig, at manalo sa OMG! Oh My Gas! Tulong Abante! Pumutok lang sa mga programa ng Abante araw-araw at baka ikaw na ang maswerteng ka-Abante na makaakuha ng 500 pesos pang gas! Hintayin ang queue ng Anchor para makapag-register. I-text ang OMG space ang inyong pangalan at isend ito sa 0917-192-8511. Bago matapos ng show, bubunot ang Anchor ng isang maswerteng mananalo. Tatawagan ka namin on air at kailangan masagot mo ito on the spot. May itatanong ang anchor at kapag nasagot mo ito ng tama, iyon na ang 500 pesos! Oh My Gas! Tulong Abante! Ang promo na ito ay bukas sa lahat ng mga drivers. Isang pag-alalay mula sa Abante. Kasama mo!
0: Starting May 4, start your mornings informed and ahead of the conversation. Wake up to Metro Morning with Willard Chang and Memo with Karina Sanchez Rojas, bringing you fresh updates, sharp insights, and real talk on today's biggest issues.
9: Metro Morning, alas 7 ng umaga mula Lunes hanggang Biyernes.
10: Kasunod niyan ang Memo ng alas 8.
0: Live daily on the Bilyonario News Channel, simulcast on Abante and Mellow 947 BFM. Metro Morning and Memo. Your new morning habit starts here on Mellow 947 BFM. This is how the weekend should sound.

0: We are Mellow 947 BFM.
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, but easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities on the go!
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
7: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
8: Let's go!
9: Make your move, baby!
7: Arthrosin, get going! Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosin.
11: Naiintindihan naming ikaw ay abala araw-araw o kaya naman ay pagod na pag-uwi ng bahay. Sagot ka namin! Hatid namin sa iyo ang programa na laging updated sa buong linggong mga balita pati na rin sa kasalukuyan. Agenda Weekend, Sabado at Linggo, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lang sa Billionario News Channel. Always on top!
12: Vertical Horizon is coming back to the Philippines. You heard it right. Your favorite alternative rock band is returning to perform live in Manila on May 19 at SM Sky Dome SM North EDSA. On May 17 at IC3 Cebu City. May 20 at SMX Convention Center Davao City. Get your tickets now at SM Tickets for Manila and Davao and Ticketmelon for Cebu City. This event is brought to you by DMC Philippines, Discovery Suites, and Mellow 94.7.
0: Weekends hit different, right here on Mellow 947 BFM.

0: Anywhere you go, you've got Mellow. Mellow947.com. Listen now.
1: Good news! Sa ML year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973 Series of 2026.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, mas kailangan na ang pag-iingat. May mga nakasanayan na dapat nang tanggalin tulad ng pagpupuyat, pag-inom, at sobrang stress. Maaaring makatulong ang proper diet, exercise, at Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc na dagdag sa aking daily routine. Para sa malinaw na bukas, I take charge of my well-being kasama ang Optin. Mabibili ang Optin sa mga paunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
5: Pambatang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Manood, makinig, at manalo sa OMG! Oh My Gas! Tulong Abante! Pumutok lang sa mga programa ng Abante araw-araw at baka ikaw na ang maswerteng ka-Abante na makaakuha ng 500 pesos pang gas! Hintayin ang queue ng Anchor para makapag-register. I-text ang OMG space ang inyong pangalan at isend ito sa 0917-192-8511. Bago matapos ng show, bubunot ang Anchor ng isang maswerteng mananalo. Tatawagan ka namin on air at kailangan masagot mo ito on the spot. May itatanong ang anchor at kapag nasagot mo ito ng tama, iyon na ang 500 pesos! Oh My Gas! Tulong Abante! Ang promo na ito ay bukas sa lahat ng mga drivers. Isang pag-alalay mula sa Abante. Kasama mo!
9: Vertical Horizon is coming back to the Philippines. You heard it right. Your favorite alternative rock band is returning to perform live in Manila on May 19 at SM Sky Dome SM North EDSA. On May 17 at IC3 Cebu City. May 20 at SMX Convention Center Davao City. Get your tickets now at SM Tickets for Manila and Davao and Ticket Melon for Cebu City. This event is brought to you by DMC Philippines, Discovery Suites, and Mellow 94.7.
0: Starting May 4, start your mornings informed and ahead of the conversation. Wake up to Metro Morning with Willard Chang and Memo with Karina Sanchez Rojas, bringing you fresh updates, sharp insights, and real talk on today's biggest issues.
10: Metro Morning, alas 7 ng umaga mula Lunes hanggang Biyernes.
11: Kasunod niyan ang Memo ng alas 8.
0: Live daily on the Bilyonario News Channel, simulcast on Abante and Mellow 947 BFM. Metro Morning and Memo. Your new morning habit starts here on Mellow 947 BFM. This is how the weekend should sound.

0: Weekends are best spent right here on Mellow 947 BFM.
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities on the go!
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
7: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
4: Let's go!
5: Make your move, baby!
7: Arthrisin, get going! Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin!
9: Naiintindihan naming ikaw ay abala araw-araw o kaya naman ay pagod na pag-uwi ng bahay. Sagot ka namin! Hatid namin sa iyo ang programa na laging updated sa buong linggong mga balita pati na rin sa kasalukuyan. Agenda Weekend, Sabado at Linggo, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lang sa Billionario News Channel, always on top.
10: On May 9, Asia's diamond soul siren, Nina, takes the spotlight to celebrate the 20th anniversary of the phenomenal Nina Live album, happening at the Newport Performing Arts Theater with guests Chris Lawrence, Thor, and Jay Durias. A night about her, for her, with her. Nina Double X. The anniversary celebration is a production of Echo Jam Entertainment and Synth X. Tickets available at www.ticketworld.com.ph. This event is presented by 94.7 Mel.

0: Bakit si Secretary Ted ang gusto ko para sa Senado? Para sa akin, siya ay isang tunay na leader na tumutugon, epektibo at determinado. Ito ang gusto ko sa Senado, Senador Doc Ted, ang senador nating lahat.
1: Dalawang taon pa bago mag-eleksyon, may nang liligaw na umano ng boto. Si Health Secretary Ted Hermosa, may material na raw para mangampanya?
2: Uurong naman kaya o susulong ang impeachment ni VP Sara? Sa Kamara daw kasi nagkakabawian na ng suporta.
1: Magandang gabi, ako si George Cahiles.
2: Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31. Simulan na natin ang
1: Agenda Weekend. Exclusive! OA sa aga, umano'y political ad ni Health Secretary Ted Hermosa, lumulutang. Isa pang exclusive, ilang kongresista nagwi-withdraw na daw ng pangalan sa draft pro-impeachment resolution laban kay VP Sara. Libo-libong residente ng Albay apektado ng uson mula sa bulkang Mayon. No to peace talks, pakikipagpulong sa mga komunista, tinabla ni Defense Secretary Gibot Yudoro. At meet your new queen, pambato ng La Union, kinoronahang Miss Universe Philippines 2026.

0: Sa gitna ng tambak na reklamo sa kanyang pamumuno, lumutang ang isang umano'y campaign advertisement para kay Health Secretary Ted Herbosa. Ayon sa informant ng Billionaire News Channel, posibleng para yan sa pagtakbo ng kalihim sa 2028 elections. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Pierre Pastor.
1: Umani ng batikos si Health Secretary Ted Herbosa dahil umano sa isang lumabas na napakaagang campaign ad na posibleng para sa kanyang 2028 senatorial bid. Ayon sa isang mambabatas na tumangging pangalanan sa ngayon, tila nagpaparamdam na ang kampo ni Herbosa para sa nalalapit na 2028 elections. Sa kabilayan ng kanyang lackluster performance sa ahensya,
2: si Secretary Ted ay tumutugon.
1: Nakakuha ang Abante at Billionaire News Channel ng kopya ng ad na umano'y ipinamamahagi sa matataas na opisyal ng DOH. Sa 1 minute and 25 seconder ad na ito, bungad agad ang mukha ni Herbosa kasabay ng voice-over na nagsasabing, "Bakit si Secretary Ted ang gusto ko sa Senado?" Sa naturang ad, ginamit pa si dating DOH Chief Dr. Juan Flavier. Nakasaad dito, "Noon nakita ko kung gaano kaganda na may doktor sa Senado at napatunayan niya ni Dr. Juan Flavier na aking sinusuportahan noon para maging senador. Nakikita ko yan kay Secretary Ted." Ang pagkukumparang ito ang lalong hindi nagustuhan ng mambabatas dahil sa magandang track record ng dating kalihim. Bukod sa paggamit kay Senator Flavier, ipinalalabas pa umano na agad tumutugon, epektibo at determinado si Herbosa. Ayon tuloy sa pumuna sa umano'y ad, dapat ayusin muna ni Herbosa ang kanyang trabaho sa DOH bago mag-ambisyon ng mas mataas na posisyon. Sinabi rin ng impormante sa kamera na marami siyang kasamahan na hindi satisfied sa performance ng kalihim. Bukod pa rito ang maraming kontrobersiya na kanyang kinahaharap. Gaya na lang ng kaso ng mga expired na gamot at bakuna na nagkakahalaga ng 1.5 billion pesos. 44.6 million na psychiatric drugs na umano'y ibinigay sa isang private organization na walang koordinasyon sa government health facilities. Mga anomalya sa bidding ng mobile clinic project na nagkakahalaga ng 1.8 billion pesos, gayon din ang 98 million peso na radio show kung saan kasamang kakasuhan para dito sina DOH USEC Albert Domingo at Director Tina Marasigan. Para sa Agenda Weekend, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
0: Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Secretary Herbosa, pero hindi pa siya tumutugon sa aming mga mensahe.
3: Let the evidence speak! Ang mas mahalagang tanong ay kung nasaan ang pera.
4: Nagkakabawian na umano ng pangalan sa draft report na sumusuporta sa impeachment laban kay VP Sara. Pero ayon sa minorya, matibay ang basihan ng mga kaso laban sa pangalawang pangulo. Yan ang Agenda Weekend Report ni Joel Manalo.
5: Kumpiyansa ang ilang mambabatas na lulusot sa Kamara ang ulat ng House Committee on Justice patungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila ito ng mga balitang, may mga kongresista umanong nagdadalawang isip na suportahan ito. Ayon kay ACT Teachers Portalist Representative Antonio Tinio, isa sa mga nagsusulong ng impeachment ni VP Sara, patunay ang unanimous vote ng House Committee on Justice na mayroong probable cause o sapat na batayan ng impeachment para lumusot ito sa plenaryo.
6: Ako, I'm very confident na makakakuha ng mahigit pa dun sa one-third na kailangan, 106 votes yung one-third na kailangan para ma-impeach yung Vice President. I am sure we will get more than that.
5: Pero ayon sa ulat ng Politico, may mga kongresista na raw na bumabawi ng kanilang pangalan bilang author ng draft resolution na ihahain ng Justice Committee sa plenaryo dahil sa umano'y pangamba ng mga ito na mabatikos, bagay na naipunto rin ni Tinio. Sa kabila nito, tiwala ang kongresista na mas matimbang ang lakas ng ebidensya para suportahan ang magiging articles of impeachment laban sa bise.
6: And so, pwedeng may mga umatras no sa pag-author, lalo na alam natin yung mga taga Mindanao, nag-worry sila dahil sa patuloy na mataas na ratings ng Vice Presidente. Naka-focus dun sa mga may malinaw na batayan, di ba? At natalakay ito ng mabuti sa nakaraang mga hearing ng Committee on Justice. So I think yung aaprubahang resolusyon at articles of impeachment ay magiging matibay na dokumento na ipadadala sa Senado.
5: Nanindigan din si Kabataan Pardalist Representative Renee Ko na isa rin sa mga miyembro ng komite na walang dahilan para hindi lumusot sa plenaryo ang magiging articles of impeachment laban kay VP Sara. Sa isang mensahe sa BNC, nanindigan si Ko na hindi katanggap-tanggap ang unexplained wealth ng bise at ang higit 6.7 billion pesos na kabilang sa mga umano'y suspicious transactions na hindi nito idiniklara sa kanyang salin. Ngayong Lunes, inaasahang aaprubahan ng Justice Committee ang kanilang ulat na siyang magtatakda ng articles of impeachment laban kay VP Sara. Sa oras na maaprubahan ito ng komite, isasama na ito sa order of business ng Kamara para maisalang sa deliberasyon sa plenaryo. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
0: Nagkilos protesta ang August 21 Movement kontra korupsyon ngayong Linggo. Bukod sa mapanagot ang mga umano'y utak sa flood control scandal, panawagan din nilang harapin ni VP Sara ang mga alegasyong ipinupukol sa kanya. Yan ang Agenda Weekend Report ni John Rez Calata ng Abante.
7: Yan ang sigaw ng August 21 Movement sa kanilang inilargang ROAR, Walk Against Corruption. Naglakad ang grupo sa kahabaan ng Ayala Avenue na sinundan ng programa sa Ninoy Aquino Monument. Giit ng atom, may sapat na batayan para mapatalsik sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Kasabay ng hamon na harapin nito ang mga reklamo laban sa kanya.
8: Palagay ko, both parties it will come out, it will be favorable to both parties, even the Vice President. She will have a chance to really defend herself. Kung talagang hindi siya guilty, mailalabas yung katotohanan. Di ba nga sabi nga, kung walang tinatago, bakit magtatago?
7: Binatikos din ng atom ang umano'y nakabinbin pa rin pangako ng pamahalaan na pagpapakulong sa mga malalaking isda na sangkot sa maanomalyang flood control scandal.
8: Sobrang delayed na po yung pangakong bago magpasko, may makukulong. Major, gusto lang namin magpaalala sa mga nasa gobyerno at sa mga ating mga kababayan na huwag po natin bitawan yung sinimula nating laban last year. Yung sa flood control, may pangako sila na finally ang ombudsman daw magcha-charge against the former speaker this month, including the former Senate President. Bantayan po natin yan ngayong Mayo.
7: Kinumpirma ng grupo na magkakasapa sila ng mas malaking pagkilos sa kalagitnaan ng Mayo. Tiwala sila na kung ipagpapatuloy ang mga ganitong pagtitipon, makakamit ng bansa ang hustisya at demokrasya. Para sa Agenda Weekend, John Riz Galata, Abante.
4: Wala pang kumpirmasyon mula sa Malacanang ang umuugong na pagligwak kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma. Ayon kasi sa isang politiko report, naghahanap na ng kapalit ang palasyo sa ngayon. Isasabaka po na kay Laguesma ang kawalan umano nito ng visibility nitong mga nakaraang buwan. Matagal na sa dole ang 75-year-old na kalihim na nagsilbi mula pa noong administrasyon ni dating Presidente Ferdinand E. Marcos Sr. bilang arbiter. Naging Labor Secretary din siya sa gabinete ni former President Joseph Estrada by 1998 at naging Social Security Commissioner naman mula 2011 to 2016 sa ilalim ni late at former President Noynoy Aquino. Isa si Laguesma sa mga orihinal na cabinet members ni Pangulong Bongbong Marcos mula pa noong 2022. Isa rin siya sa mga tumugon sa direktiba ni PBBM noong nakaraang taon na magsumite ng courtesy resignation. Pero hanggang sa ngayon, sa kabila ng ingay at mga panawagan na bumaba sa pwesto, nananatili si Laguesma sa administrasyon. Sa ngayon, hindi pa tumutugon si Laguesma sa ating mensahe.
0: Pinag-aaralan na ni U.S. President Donald Trump ang panibagong peace proposal ng Iran. Pero hindi rin daw malabo ang panibago nilang pag-atake kung gumawa ng hindi maganda ang kabilang panig. Yan ang Agenda Weekend Report ni Laika Cuevas.
9: Would you restart military strikes on target?
10: Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But, it's a possibility that could happen, certainly.
11: Yan ang panibagong babala ni U.S. President Donald Trump laban sa Iran sa kabila ng tigil putukan. Kasabay din yan ang kanyang pagbusisi sa 14-point peace proposal ng Tehran. Pero sa ngayon, sa kanyang Truth social media post, hindi rin daw niya nakikita na acceptable ito para pagbayaran ang ginawa ng Middle East nation sa nakalipas na halos 5 dekada. Sa panig naman ng Tehran, may banat din ito kay Trump nang aminin na tila pirata daw sila sa pagsamsam sa Iranian vessels sa Strait of Hormuz.
12: We took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates.
11: Giit ng isang Iranian official, hindi ito verbal slip lamang, kundi direktang pag-amin ng criminal action ng Amerika sa International Maritime Navigation. Kaya dapat daw, tutulan ito ng international community tulad ng United Nations. Sa Israel naman, ikinasa ang panibagong anti-government protest para tutulan ang giyera. Habang may ceasefire kasi sa Iran, enraged pa rin ang palitputukan ng Israel at Iran-backed Hezbollah.
13: We like are addicted to war and to bombs and to destruction, and we don't even care about war laws, and I have very little hope because I don't see any alternative in the opposition and in the voters.
11: Sa Lebanon, higit 2,500 katao na ang napatay dahil sa pambobomba ng Israel. Higit 1.2 million din ang kinailangang ilikas ayon sa Lebanese authorities. Para sa Agenda Weekend, Laika Cueva.

0: markets dahil sa fragile ceasefire sa pagitan ng US at Iran.
1: Binayagan na ng Pasay Regional Trial Court ang dating broadcaster na si Jay Sonza na makapagpiansa matapos arestuhin sa kasong cyber libel. Ayon sa kanyang legal counsel na si Attorney Mark Tolentino, halagang 10,000 piso ang itinakdang piansa. Scheduled ang kanyang arraignment bukas alas 8:30 ng umaga. Inaresto ang dating broadcaster matapos umanong magpakalat ng maling impormasyon kaugnay sa kalusugan ni PBBM. Nabalot ng abo ang ilang bayan ng Albay dahil sa ashfall mula sa Bulkang Mayon. Ilang hayop din ang nasawi. Yan ang Agenda Weekend Report ni Rosas Olarte ng Abante.
2: Matindi ang pinsalang iniwan ng pinakamalakas na uson o pyroclastic density current na naganap kahapon sa pag-aalboruto ng Bulkang Mayon, lalo na sa mga pananim at alagang hayop na mga magsasaka dito sa Albay. Sa initial damage assessment, ilang alagang hayop tulad ng kalabaw at baka ang namatay sa Kamalig at Daraga Albay, habang ekta-ektaryang pananim at niyugan ang natabunan ng abo, bato at buhangin na ngayon mistula ng quarry sites ayon sa nanlulumong mga magsasaka. Higit 60,000 seismic amplitude mula alas 4:28 ng hapon hanggang alas 6:44 kagabi ang pumalo sa monitoring network ng FEVOX nang maganap ang lava fountaining kung saan umabot sa 700 metro mula sa crater ang taas kasabay ng pag-uson na rumaga sa pababa ng Miisigali. Libu-libong residente ang apektado. Agad nagsagawa ng flushing activity sa major roads ng Albay na passable naman sa mga motorista. Namigay ng N95 face mask at bottled water ang Office of Civil Defense at pamahalaang lokal. Ayon kay Governor Noel Rosal, inoobserbahan na ng FEVOX kung itataas na ang alert status mula sa level 3. Samantala, dumating din sa Albay sina DPWH Secretary Vince Dizon at OCD Assistant Secretary Rafael Alejandro na agad nakipagkita sa gobernador, mayors at local disaster officials. Bukod sa pagtugon sa aktibidad ng bulkan, nag-inspection din sila sa mga apektadong lugar at sa kontrobersyal na Kilikaw Bridge dito sa Daraga Albay. Para sa Agenda Weekend, Rosas Olarte, Abante, Albay.
0: Pinag-iingat ng DOH ang publiko sa masamang epekto ng ashfall matapos ang aktibidad ng Bulkang Bayon. Paalala ng ahensya magsuot ng N95 mask o basang tela at iwasan ang paglapit sa permanent danger zone ng bulkan. Pinapayuhan din ang mga residente, lalo na ang malapit sa bulkan, na isara ang mga pinto at bintana, manatiling hydrated at updated sa balita. Sa kabila nito, wala raw nakikitang indikasyon ng FEVOX na posibleng itaas ang alert level status nito sa alert level 4.
3: Sa ngayon po, wala pa po tayong nakikitang indication na magtataas po tayo ng alert level 4. No? Dahil tulad po ng sinabi natin, bumalik po sa status ko yung activity ng vulkan. Ito yung tahimik na pagluwa ng lava at yung minor Sombolian at lava fountaining activity sa crater. Wala pa po tayong nakita na indication. No?
0: Kaugnay ng balitang yan, makakapanayam natin si OCD spokesperson Junie Castillo. Good evening, Sir Junie. Hello, Sir Junie. Hello, sir.
4: Hello.
0: Ayan,
4: yes, Ivy, magandang hapon.
0: Yes, good evening. Sir, ang sabi po ng FEVOX, hindi pa nakikitang itataas sa level 4 yung alert status sa Mayon. Ano po ang latest update natin?
4: Tama, Ivy, no? Ayon sa FEVOX, hindi pa po ito itataas. No? Bagamat sa paghahanda naman natin, tuloy-tuloy naman yung paghahanda natin, at saka kung sakali nga mo pong itaas ito, no? Kung magkakasama yung mga iba't ibang response sa agencies ng ating pamahalaan, no? Ganun din yung pribadong sektor, no? Para kung sakaling itaas mo ito. But so far po, sabi ng FEVOX, ay hindi pa po ito itataas.
0: Mm-hmm. So kahit hindi po itataas, may inaasahan po po ba tayong pag-aalboroto ng Mayon anytime soon?
4: Actually po, no, if we will base it again doon sa mga information coming from FEVOX, mula kasi noong January, di ba, may mga nakapabukso-bukso na pagsabog itong bulkan, ano, sa kasama na nga yung kahapon, ano, na medyo, yung kahapon nga lang ay mas mataas, yung mas malawa, kumbaga, yung mga ashfall.

0: Pero in terms of the activities po, no, eh, dahil nasa alert level 3 ito, so inaasahan pa rin po, no, na meron pa rin ng mga pabukso-bukso na mga pagsabog. Pero in terms of the escalation, no, eh, wala pa tayong nakukuhang information na magkakaganon nga po.
1: Mm-hmm. Sir, ilan na po yung apektadong residente ng nakaraang ashfall at ilan na po yung lumikas as per your latest count? Kasi if I remember it correctly, 1,000 individuals na po yung lumikas?
0: Tama po, noong kasing January, nung itinaas na alert level 3, nagkaroon na tayo ng mahigit 1,000 mga pamilya, mga kababayan natin Bicolano na na-evacuate. No? Pero as of yung kahapon, nadagdagan po ito ng 393 families. No? Mm-hmm. So sa ngayon, umaabot na ito ng 1,438 families ang mga nasa evacuation centers. Ito po ay mahigit po na 5,000 mga kababayan natin Bicolano ang nasa evacuation centers.
1: Opo. Now, where are we on the relief operation, sir? As according to DSWD, 300,000, more than 300,000 yun na papamigay nilang family food packs as of 6 a.m. this morning?
0: Tama, Ivy, no? Ito na yung tuloy-tuloy kumbaga yung mga humanitarian assistance, no, and disaster response na ipinamimigay natin, both for the family food packs, itong coming from DSWD, ganun din yung mga hygiene kits, no. Yung kahapon ang pinamahagi talaga natin, not just from OCD but from other response agents also, ay yung mga face mask, no, para dun sa mga kababayan natin para hindi nga maapektuhan yung mga ashfall.
1: Mm-hmm. Sir, ano na lang po ang mensahe at paalala nyo para sa mga malapit sa area?
0: Sa mga kababayan natin na malapit sa area, una-una po, no, this is coming from our Department of Health and our health cluster. Mm-hmm. Magsuot po ng mask, no, kung wala man pong N95, pwede pong gumamit ng mga bimpo. Babasain po yung bimpo and then kahit po takpan na yon ng mga surgical mask. So yun po yung mahalaga, mm-hmm, no, as much as possible. Kung pwede pong wag lalabas muna ng bahay kung hindi naman kinakailangan, ano, para stay indoors dahil meron pa nga pong mga ashes, ano, na makaka-apekto po sa atin na health-wise, no. Ganun din po syempre yung mga pag-antabay po, no, sa abiso ng ating mga lokal na pamahalaan, lokal na otoridad, no. At saka yung doon po sa permanent danger zone na 6 kilometer, bawal pa pong magkaroon ng activity doon, no. So wag munang babalik, wag pupunta doon, any activities bawal po. At saka ang isa pong kailangan din antabayanan, no, syempre yung ihip ng hangin, no, kung saan like ito ang tinitingnan natin dito ay yung kahapon, ano, sa nangyaring yon ay yung 3rd district ng probinsya ng Albay. So ito yung mga Kamalig, Ligao, no, Ginubatan. So mag-ingat po yung mga kababayan natin doon.
1: Mm-hmm. Alright, abangan po natin ang updates from OCD. Maraming salamat po sa inyong oras, OCD spokesperson Junie Castillo.
2: Exclusive! Arestadong Chinese national dahil sa umunay fraudulent driver's license. Dinepensahan ni Congressman Alfredo Garbin. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: go beyond the headlines with Corina Sanchez Rojas as she breaks down the breaking stories and serve commentaries while you sip your coffee.
1: Somebody tells me something that's not logical. It comes out naturally that you ask the right questions, I guess.
0: Get today's memo with Corina Sanchez Rojas. Weekdays, 8 a.m. on BNC, the Billionario News Channel.
2: Traffic check muna tayo ngayon Linggo sa EDSA White Plains. Light to moderate ang daloy ng sasakyan sa southbound lane habang maluwag sa northbound lane.
3: Hindi lang mga motorista ang tinatabla ng taas presyo ng langis, kundi pati mga magsasaka. Ayon sa Abaca Farmers, nanganganib na mabawasan ang kanilang produksyon kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Joan Manalo.
4: Umaaray na rin ang non-food farmers sa patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel sa bansa. Ayon yan kay Philippine Fiber Industry Development Authority Undersecretary Ali Atienza. Paliwanag ni Atienza, nananatiling banta sa Abaca Farmers ang pagsirit ng gas prices dahil kinakain na nito ang kita ng mga magsasaka na nasa 3,000 to 4,000 pesos lang kada buwan.
5: Yung presyo na binibili sa kanila, from our data, pareho lang ang kinikita nila. Ang nakakalungkot lang dahil napakaliit ng kinikita nila at lahat ng consumer goods tumataas. We need to look into that deeper dahil nga sa liit ng kinikita ng farmer between 2,500, 3,000 up to 4,000 tapos ang presyo lahat tumataas. So, sapul talaga rin sila.
4: Ayon sa datos ng Philfida, nasa mahigit 115,000 Abaca farmers sa buong bansa ang apektado ng krisis sa langis. 23,453 rito ang mula sa Bicol Region, 28,412 mula sa Eastern Visayas, 9,848 naman ang mula sa Western Visayas, 8,044 ang galing sa Caraga Region, 18,812 ang mula sa Davao Region, at 10,645 ang galing sa Sacsayhuamán. Dagdag din ni Atienza, malaki ang epekto ng diesel sa operasyon ng mga kagamitan sa pagsasaka, tulad na lang ng stripping machines. At tumataas din anya ang halaga ng paggawa ng mga pataba, pesticides, packing materials at spare parts na ipinapasa raw ng mga suppliers sa mga magsasaka. Kaya ang panawagan ni Atienza sa pamahalaan.
5: Let's start promoting Philippine fiber because the moment we promote Philippine fiber, we are promoting not just the fiber but the farmers themselves. At the end of the day, ang kailangan natin alagaan are the farmers. Without the farmers, there's no industry. Without the industry, wala dapat Philfida.
4: Suhestyon din ni Atienza, tulungan ng mga asawa at pamilya ng mga magsasaka na gumawa rin ng sarili nilang produkto gamit ang abaka. Nagbabala na rin anya ang mga stakeholder ng abaka industry sa maaaring pagbaba ng produksyon at pagkaantala sa supply nito kapag hindi agarang natugunan ang hinaing ng magsasaka. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Billionario News Channel.
2: Bagamat matatamaan ang tax collection ng gobyerno, hindi raw ito dapat basihan para pigilan ng VAT suspension sa diesel at gasolina. Ayon sa isang ekonomista, may ginhawa man sa forma ng ayuda, kalakip naman ito ang umano'y utang na loob sa panahon ng botohan.
6: Okay naman daw ang ayuda at dapat ipagpatuloy, pero lamang pa rin talaga ang pagsuspende ng value-added tax. Ayon kay Professor Noel Leco, Chief Economist ng Credit Rating and Investor Services Philippines Incorporated, nito Mayo 1, panawagan ng iba't ibang grupong nagprotesta ang pagtanggal sa VAT kasabay ng pagtaas ng sahod. Ang kongresistang si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, hindi lang VAT ang iminumungkahing tanggalin, kundi pati si Executive Secretary Ralph Recto na anyay balakid sa mga economic policy na makagiginhawa para sa lahat. Sa huling pahayag ng Department of Finance itong Abril, aabot daw sa 43.6 billion pesos ang mawawala sa gobyerno sa loob ng 3 buwan kung pati diesel and gas excise tax ay tatanggalin. Para sa ekspertong si Leco, mas dadali sana ang progreso kung nakatuon sa purchasing power ng mga Pilipino ang gobyerno at magagawaan niya ito kung tatanggalin ang VAT, pati na rin ang excise tax sa diesel at gasolina dahil sa ngayon, mabagal ang economic activity. Mayroon daw tayong consumer-driven economy at kung matamlay ang household spending, babagsak din ang ekonomiya.
7: The bottom line here is that the government may be so worried about its tax revenues being reduced if they suspended or they reduced excise taxes. But remember, we have a percentage tax. And with the increase in prices of petroleum, I think, already more than made up. And we will have more tax revenue losses if we do not support the purchasing power of our people.
6: Tutol din si Leyko sa argumento ng economic managers ng gobyerno. Bagaman kailangan ngang balansehin ang interest ng lahat, mas lalago raw ang ekonomiya kung tatapyasan ang mga buwis. Kahit daw may benefit para sa upper income classes, mas mainam pa rin ang VAT suspension sa lower income classes dahil pagkain at iba pang basic commodities ang kanilang pinagkakagastusan.
7: The most effective, and I know they disagree with this, is that suspend excise tax, suspend value-added tax, and that will benefit everybody. What I mean is that you do not have to collect the taxes that you will distribute later on.
6: Bagaman fiscal policies ang sentro sa usapin ng VAT, hindi raw pwedeng i-discount na lang ang kinalaman ng politika ng bansa sa apektadong economic outlook. Kung matatandaan, ang April outlook ng Fitch Ratings for the Philippines down from stable to negative. At isang factor dito, ang analyte charge domestic politics ng bansa mula sa impeachment proceedings ng pangalawang pangulo, ang hidwaan sa pagitan nila ng presidente hanggang sa flood control investigations. Sa tingin ni Leyko, bibilis pa ang inflation rate ng Pilipinas ngayong buwan dahil dito naramdaman ang pagsirit ng presyo ng langis. Samantala, kung bakit mas nakatuon sa ayuda ang administrasyon imbis na sa purchasing power ng mga consumer, tingin ng eksperto.
7: Giving ayuda to the people, you make the people feel good, you know, because they got something tangible right now. Then the debt of gratitude comes in, you know, so they will remember that in 2028, which is not good at all. I think this is what is weakening the political process of the country.
6: Kung susumahin ang pulisiya ng gobyerno sa krisis na kinahaharap ng bansa, we're responding, but we can do better, ayon kay Leyko. Marami raw kailangan pang plansyahin ang pamahalaan. Bukod sa fiscal policies, dapat daw epektibong na ipapatupad ang government services sino man ang nakaupo sa pwesto.
3: All systems go ng gobyerno para sa 48th ASEAN Summit na gaganapin sa Cebu City mula May 6 hanggang 8. Kabilang sa mga ininspeksyon ng Mactan Expo at Mactan World Museum sa Lapu-Lapu City na magsisilbing International Media Center. Sa hanay ng pulisya, higit 7,000 pulis ang idineploy para matiyak ang seguridad sa venue at transport routes. Inaasahan ang arrival ng foreign delegates sa May 5 at kanilang departure naman sa May 12. Tiniyak din ng Cebu Provincial Office ang kahandaan para sa Leader Summit.
2: Dinepensahan ni Ako Bicol Partidist Representative Alfredo Garbin ang inarestong Chinese national dahil sa isyu umano ng fraudulent driver's license. Kaibigan na raw ang congressman o ang businessman at walang indikasyon na banta siya sa national security. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Joash Malimban.
8: Kinumpirma ni Ako Bicol Partidist Representative Alfredo Garbin na tumawag siya sa opisina ng Land Transportation Office o LTO. Matapos ang naging pag-aresto sa Chinese national na si Jukan Hong sa Legazpi City, Albay noong Pebrero. Matatanda ang una nang iniulat ng Bilinari News Channel na laya na ang Yashano Mall and Lotus Blue Hotel owner sa Bicol na si Jukan matapos ang isang March resolution ng Bureau of Immigration. Mula 2002 kasi, Filipino ang nakalagay na nationality ni Jukan sa kanyang driver's license. Inamin ito na paulit-ulit niyang nire-renew ang kanyang lisensya kahit na alam niyang mali ang nakalagay na nationality rito. Kaya ani Congressman Garbin, diretso raw siyang tumawag sa LTO para alamin kung may legal grounds anya ang pag-aresto kay Jukan. Kwento kasi ng kongresista, kaibigan niya si Jukan at 2006 pa raw niya kilala ito doong naging counselor siya ng Legazpi City. Mayroon din daw itong tatlong mall sa lungsod na nagbibigay hanap buhay sa daan-daang Pilipino.
9: Sabi ko, mas Pilipino pa yan sa atin dahil grabe ang tulong niyan sa hindi lang sa ekonomiya ng ating city, pati na si employment that employs locals. Sabi ko, what national security issue are they talking about? Nakilala ko yung taong wala nga bodyguard, nagda-drive mag-isa, nagja-jogging, naglalakad mag-isa in public places, even at night or early morning dahil nagja-jog.
8: Dagdag pa ni Garbin, kapitbahay rin anya sa Jukan sa isang subdivision. Wala rin daw itong derogatory o criminal record sa kanilang lungsod. Sa naging resolusyon ng BI, nagwawarant ng undesirability ang mahigit na 2 dekadang pagkakaroon at pagre-renew ni Jukan ng kanyang fraudulent driver's license. Ayon sa kanyang legal counsel, posibleng LTO raw ang may pagkakamali sa paglalagay ng kanyang impormasyon sa lisensya. At in good faith daw ginawa ni Jukan ang kanyang driver's license application. Dahil nagsumiti umano ito ng kanyang Chinese documents, kabilang na ang kanyang passport. Pero, bagaman prima facie evidence daw na alam ni Jukan ang nangyayaring fraudulent misrepresentation dahil sa patuloy na paggamit niya ng kanyang lisensya ayon sa kinonsultang abogado ng BNC, sinabi ng BI na masyadong malupit ang pagpataw ng deportation sa kanya. Lalo na't mayroon na raw itong asawa at 2 anak sa Pilipinas. Kaya ang hatol ng BI, magbayad si Jukan ng 55,000 pesos worth of fees at ayusin ang kanyang record sa LTO sa loob ng 30 days. Samantala, wala pa rin impormasyon ang mga otoridad kung nakabalik na ng bansa ang kapatid ni Jukan na si JV Oranyo Hong. Ang sanay primary target ng operasyon ng aresto ay ng secondary target na si Jukan. Ayon sa intelligence reports, kasado sana ang operasyon para hulihin ang magkapatid noong February 2. Kung fake driver's license kasi ang kay Jukan, may lisensya at birth certificate naman ang kapatid at kasosyo nito sa negosyo na si JV. Late registration din ito sa PSA at nagpakilala bilang isang Pilipino na ipinanganak sa Quezon City. Pero base sa Chinese passport nito, Jin Bei Hong ang kanyang pangalan mula sa Fujian, China. Ayon sa mga operatiba, hindi nahuli si JV dahil nakatakda pala itong pumunta ng China sa panahon ng operasyon. At scheduled sana na umuwi matapos ang ilang araw. Pero nang hintay nito sa airport, hindi raw ito nag-board sa eroplano.
10: Paninindigan ng BI, baka man agresibo ang ahensya lapad sa mga foreign national na nangko-commit ng misrepresentation, tinitiyak daw nila na bawat kaso ay dumadaan sa due process. Samantala, wala pa rin sagot ang LTO sa kasalukuyan.
8: Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
3: No, I object. Yan ang mariing pagtabla ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa ideyang buhayin ng peace talks sa pagitan ng pamahalaan at Communist Party of the Philippines. Kasunod yan ng Toboso Armed Encounter kung saan 19 ang napatay. Narito ang Agenda Weekend Report ni Francis Folve.
11: No, I object to any peace talks with
12: NPA. Matigas ang pagsalungat ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa lumulutang na buhayin ng peace talks sa pagitan ng gobyerno at rebelding grupong New People's Army o NPA na di umano'y sangkot sa madugong engkwentro sa Negros Occidental.
11: The Filipinos are at peace. They are the ones disturbing the peace. So why should we talk to them? They're committing crimes. Plain and simple. And it's terrorism. Plain and simple. So to call for peace talks is to elevate the morality of their cause to something legitimate, which I cannot accept. Hindi ko matatanggap.
12: Dinepensahan din ni Teodoro ang mga sundalo na kabilang sa brigadang nakabakbakan ng mga umano'y rebelding NPA sa Toboso. Dinalaw rin at binigyang parangal ng ilang opisyal ang mga sundalong nasugatan sa engkwentro.
11: Matakit sa Negros Occidental. Tuloy-tuloy ang bigasing ng mga ang daming evacuees na dinalaga. Anong kinakatupag ng NPA? At aminado may NPA. At ito, bunga ng report ng community at sumbong ng community. Hindi naman basta-basta sasagot ang reforces.
12: Kagaya ng una ng sinabi ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, bukas sila at handang makipagtulungan sa imbestigasyon ng Commission on Human Rights. Dagdag ng kalihim, sa dami ng ginagawa ng AFP, hindi na dapat dagdagan pa ang trabaho ng pag-iimbestiga at pagtukoy sa mga nanliligaw sa hanay ng mga militar para mag-aklas at bumaliktad sa gobyerno.
11: You know why I'm confident? They prove it every day. Despite the setbacks that some people may give. For example, nangyari sa Toboso, ginagawa ng ating mga
13: sundalo ang kanilang trabaho. Alam mo, ang mga sundalo natin, karamihan yan galing din sa hanay, pagsasaka, mangingista, at manggagawa. Paralita ang pinanggalingan din ng estudyante at ng sundalo natin. Kaya hindi basta papaslang ng sibilyan. Hindi ganun ang ating sundalo.
12: Hindi na rin daw bago ang mga isyu ng destabilisasyon at panunuyo sa mga sundalo para sumanib sa kanila.
13: Siyempre, maraming gusto mag-inganyo ng armed forces. No? Because why? Its credibility is high. So it is a lucrative target for anybody who wants to destabilize. Lagi na lang may lumulutang naman ng mga ganyan. Ang source hindi natin alam. I think the last source was Senator Lacson. He is a source that should be given to be listened to, no? Because he knows of what he speaks. So, be that as it may, wala pa kami na tutumbo na any active duty na members of the armed forces na kasama sa kahit anumang services.
12: Kaya naman patuloy daw ang kanilang trabaho na nakatuon ngayon sa humanitarian assistance, pagbabantay sa cybersecurity, at ang ongoing na balikatan exercises. Para sa Agenda Weekend, Francis Polbe, Bellionario News Channel.
3: Binatikos naman ng iba't ibang grupo ang desisyon ni Teodoro. Ayon sa pamalakaya, patunay lang ang pahayag ng kalihim na binabaliwala nito ang marginalized sectors. Pinuna rin ng farmers group ang paglalaan ng pondo sa puwersa ng militar na dapat daw ay inilalaan sa social services.
2: Time heals all wounds, pero hindi ganyan ang kaso para sa mga pamilya ng mga biktima ng Lapu-Lapu tragedy sa Vancouver. Isang taon makalipas ang trahedya, panawagan pa rin nila ang hustisya. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Canada correspondent Rowena Papasin.
14: Ordinaryong kali lang sa Vancouver ang kantong ito ng East 43rd at Fraser Street, pero dito naganap ang kinaguriang Lapu-Lapu tragedy. Isang taon na ang nakalipas, pero para sa dalawang Filipino-Canadian na nasaksihan mismo ang pananagasa, parang kahapon lang ang pangyayari. Naglalakad noon si Bjorn Villaruel habang kumakain naman si Justin Pangilinan.
15: This car just came literally inches from hitting us, me and my friends. We were gonna get hit too, so we, of course, we're getting out of the way. But the more we look down, the more we see the people. And I made a decision, and as I was running, I saw all the fatalities.
16: And then just few minutes, there was like a car, a black Audi, just maybe 4 or 5 feet away from me. And I saw dalawang tao na una, I think, nasa ilalim. And then yung isa parang, as far as I remember, parang, you know, flew.
14: Kahit mayroon pang trauma, dumalo pa rin sila Villaruel at Pangilinan sa babang luksa ng Lapu-Lapu tragedy. Nag-alay si Villaruel ng Bulaklak sa Day of Togetherness ng Filipino-BC, ang grupong nasa likod ng taunang Lapu-Lapu Festival. Matindi man ang naging seguridad sa Italian Cultural Center, may nagprotesta sa labas ng venue, humihingi ng paliwanag kung saan napunta ang mga donasyon. Kabilang sina Alejandro Samper na naulila ng trahedya, Blaine Redlock na fiancé ng Pilipinang si Jendel Sico na namatay rin sa pananagasa, at Vanessa Hill na kaanak naman ng isa sa mga nagtamo ng matinding injuries dahil sa trahedya. May misa rin na inorganisa ng Mabuhay House Society. Daan-daan ang dumalo rito. Nakiisa pati mga opisyal ng Canadian government sa pangunguna ng Premier ng British Columbia na si David Eby. Sa maliit na salo-salo na itinaguyod ng Mabuhay House Society pagkatapos ng misa, tiniyak ni Premier Eby na magpapatuloy ang suporta ng gobyerno para sa mga biktima. Yan din ang pangako ni federal lawmaker Jake Sawatsky.
17: It's important that we stand with the families, the people who lost loved ones, and those who have permanent injuries from this situation, and also who saw some pretty horrible things that will take a long time to recover. So my deepest condolences go to everyone involved.
14: Ang konsulado sa Vancouver, hinimok ang lahat na huwag kalimutan ang 11 nasawi sa Lapu-Lapu tragedy. A year after the incident, nilipat na sa BC Supreme Court ang paglilitis sa suspect sa car plowing na si Adam Kaiji Lo. Nahaharap si Lo sa 11 counts ng second degree murder at 31 counts ng attempted murder. Para sa Agenda Weekend, Rowena Papasin, Billionario News Channel, Vancouver, Canada.
3: Ngayong May 3, ipinagdiriwang ang World Press Freedom Day. Ayon sa National Union of Journalists of the Philippines, malaking banta pa rin ang state repression sa media freedom ng bansa. Naitala ng NUJP ang mahigit 240 incidents of violation sa media freedom. Sa ilalim ng administrasyon ni PBBM, nasa 10 journalists na raw ang nasawi. Bagamat ruled out na may kinalaman sa trabaho ang pagkamatay ng dalawa sa kanila, mailap pa rin umano ang hustisya para sa mga biktima. Pinuna rin ng NUJP ang paglaganap ng red tagging at nagpapatuloy na operasyon ng NTF-LCAC. Puntirya rin ng NUJP na hanggang ngayon, talamak pa rin ang mga pagbabanta at harassment ng mga politiko laban sa mga mamamahayag. Panawagan ng grupo, itigil na ang media killings at protektahan ang karapatan ng mga mamamahayag. Fourth civilian mission, matagumpay na nakarating sa West Philippine Sea. Susunod yan sa Agenda Weekend.
18: Grab a slice of headlines before you even step out of the door on Metro Morning 7 a.m. Sip your morning coffee while digging deeper into today's headlines with Corina Sanchez Rojas on Memo, 8 a.m. Chew on the developing stories as they unfold on Midday Report, 1 p.m. Get a quick bite of this generation's hot takes on different issues. Unpopular Opinion, 5 p.m. Serving you the best info daily. BNC, the Billionario News Channel.
3: Isa pang traffic check sa EDSA Mega Mall. Light to moderate ang daloy ng sasakyan sa northbound lane habang maluwag sa southbound lane.
2: Mababa pa rin ang bilang ng organ donor sa Pilipinas. Kaya ang ilang ospital may mga bagong hakbang para isulong ang organ donation. Narito ang Agenda Weekend Report ni Pierre Pastor.
19: Isang major healthcare partnership ang inilunsad sa Pasig City para ma-improve ang access sa life-saving organ donation. Sa isang Memorandum of Agreement, nabuo ang Pasig Alliance for Organ Donation and Sharing o PODS ng Rizal Medical Center, Pasig City General Hospital at The Medical City. Ayon kay Doc De Villa, masyadong mahina ang organ donation sa Pilipinas. Marami ang namamatay na hindi nakatatanggap ng bagong organs. Ito ay maaring dahil umano kulang pa sa edukasyon at kaalaman ang mga Pilipino na maaring i-donate ng isang declared brain dead ang kanyang body organs para makasalba pa ng ibang buhay.
20: These are patients who suffer severe irreversible brain injury but okay pa yung rest of the body. They can donate. Kaya lang, wala pa tayong sistemang maayos na kakapture natin lahat ito. So that our organ donation rates are among the lowest in the world, would you believe? We're always last.
19: Ideally, kung may isang donor o mano kada 1 milyong katao, at kung 15 million ang Manila population, dapat may at least 15 donors kada taon. Kaya goal ng PODS ay maiangat ang kaalaman tungkol sa organ donation na sisimulan sa mga syudad. Nagkataong mahusay ang programa ng Rizal Medical Center sa Hepatopancreatico Biliary o HPB program simula pa 2016.
21: They focus on these organs and they train for extra years. We have a lot of fellowship programs in the hospital and we have all the experts who are training the next generation of specialists.
19: Ang Pasig City General Hospital naman, dalawang beses nang pinarangalan bilang number one referral hospital in organ donation sa buong bansa. Nag-special training pa sa Spain ang ilan nilang spesyalista para sa naturang programa.
0: Establish yung program, so may protocols na sinusunod. Oh, so under the law, everything is, you know, under the law. Hindi pwedeng, you know, parang ano lang, meron kang nakita na pasyente, pwede na ito. So we always follow the law for ano, donation and sharing.
19: Target ng collaboration na maging role model ng ibang ospital para sa organized programs for organ donation. Para sa Agenda Weekend, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
3: Hindi lang umano sa West Philippine Sea bumabakod ang puwersa ng Beijing. Pero sa gitna ng tensyon sa karagatan, matagumpay na nakarating ang ika-apat na civilian mission sa Pag-asa Island. Yan ang Agenda Weekend Report ni Francis Folve.
12: Tagumpay ang Atenito Fourth Civilian Mission sa paglalagay ng isang bandila ng Pilipinas sa Sandy Cay. Parte ang isla ng Kalayaan Island Group na located sa disputed waters ng South China Sea at West Philippine Sea. Ayon sa atin ito, pinangunahan ng akbayan ang paglalagay ng bandila bilang anilay defiant but peaceful act sa patuloy na agresyon ng China sa West Philippine Sea. Ginawa ang misyon mag-aalas 6 ng umaga sa gitna ng heavy presence ng Chinese vessels sa lugar. Bahagyaring nagkaaberya sa pagpapalipad ng drone ng koalisyon na humingi umano ng registration ng China. Tanong nila, pati ba naman sa airspace binabakuran? Palagay dito ni Defense Secretary Gibo Chudoro.
1: Firstly, hindi ko alam ano, to see what the situation is. Pag-aaralan natin, because that's a ka-up issue system. Pangalawa naman, walang Chinese components or Chinese frequencies involved. Nakakalipat ang drone kahit walang paadap China. So it is also malaking halimbawa ito kung gano'n ka importansya ang resilience natin na hindi tayo maasa sa China. I wish them well, I wish them safety. That is a citizen's mission.
22: Everything. So be easy.
1: One thing, famous. Fully supports the initiative.
12: Commended rin ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang ginawang aksyon ng atin ito. Ayon sa AFP, tanda ito ng indomitable spirit ng mga Pilipino. Sa pamamagitan din daw ng mapayapang protesta sa West Philippine Sea, mas napapalakas umano ang boses ng mga fisher folk at local communities. Patunay rin anila na hindi lang strategic area ang West Philippine Sea, kundi parte ng ating national heritage at livelihood. Paninindigan ng AFP, committed sila sa mandato para maprotektahan ang ating teritoryo at sa pagsuporta sa isang mapayapa at rules-based initiative na nagpapatatag sa 2016 Arbitral Award na napanalunan ng bansa. Para sa Agenda Weekend, Francis Polbe, Billionaire News Channel.
2: Competition para sa mga sleep-deprived. Yan ang tampok sa South Korea. Sa park malapit sa sikat na Han River, daan-daan ang nagtipon just to sleep. May mga nagbaon ng plushies habang ang iba suot ang matching pajamas at onesies. Nag-ikot naman ang organizers para masukat ang heart rate ng participants to check kung nasa deep sleep state sila. Reports say South Korea ang isa sa most overworked at sleep-deprived nations sa buong mundo. Sa gitna ng matinding init at long weekend, dinagsa ng libo-libong turista ang isang sikat na beach sa La Union. Ano nga ba ang meron sa LU? Yan ang Agenda Weekend Report ni Alex Asalil ng Abante.
23: Mula umaga hanggang gabi, makapal pa rin ng mga tao sa isang beach sa San Juan, La Union na tinagri ang surfing capital of the north ng bansa. Ngayong long weekend, libo-libo mga turista ang dumagsa sa beach para magtampisaw sa ilalim ng matinding init ng panahon.
24: Ngayon, dumating ngayon, grabe, kapal ng tao. Sobra, natalo pa yung Semana Santa eh. Mas marami ngayon yung minat to. Nung kahapon tsaka ngayon, dami pa rin ng tao.
23: Mula sa paglangoy, pag-sunbathing, pag-surf at maging sa pag-paragliding, aliw na aliw ang mga turista sa iba't ibang aktibidad. Pero bukod sa mga ito, kabilang din sa mga inaabang atraksyon ay ang makulin na sunset at ang masiglang nightlife sa LU.
4: Ano po yung inaabangan nyo dito sa LU?
5: Yung ano, pagbaba ng araw, yung sunset, maganda. Kasi dati, ano lang, hindi namin alam kung sabi nila LU. Saan ba yung LU? Ano ba yung LU? Nung nagpunta yung mga anak ko rito, sabi nila sa amin na maganda ron sa
23: first-timer ang karamihan sa mga turista, pero marami pa rin ang patuloy na bumabalik sa LU to get their times off. Isa si Evan Jan Magno sa mga turistang hindi nagsasawang piliin ang San Juan Beach bilang kanyang go-to destination tuwing tag-init.
6: Pinabalik-balikan ko dito yung nightlife, yan. Tapos yung tubig of course, as well as the tourist destination. Siyempre ang di mawawala, yung surfing. Nag-try na ako once, kaya lang parang failed.
23: May ilan na kasama ang kanilang mga kaibigan. Habang iba naman, lalo na ang mga ikang ay trentahin, piniling mag-relax at magpahinga sa tabing dagat.
7: So, ngayon kasi mas super fun siya. Hindi namin sure kung talagang holiday season lang. Pero mostly talaga, mas alive na alive sa LU ngayon. Lalo na pa-30s na kami. So talaga parang yung party namin mild-mild na lang. Pero happy naman.
9: Okay siya, maganda yung place, kaya lang crowded talaga siya. Pero syempre, since na long weekend, marami talagang tao. Pero okay, enjoy. Sarap yung mga food, tapos madaming event.
23: Sa init ng araw at tagsa ng mga tao rito, nananatiling buhay at kaakit-akit ang LU bilang isang destinasyong hindi lamang dinarayo, kundi pinabalik-balikan. Para sa Agenda Weekend, Alex Asalil, Abante.
2: La Union's Bea Melian Mendorsky is crowned Miss Universe Philippines 2026. Kinoronahan ng Filipino-American after beating 38 other candidates. Sa Q&A portion, Bea stressed her love for the country at ang potensyal ng mga Pilipino na ubangat sa sariling bansa. Nais anyang maging public servant at isulong ang mas maraming local opportunities. She will represent the country sa Miss Universe 2026 na gaganapin sa Puerto Rico.
3: Still on the Miss Universe, viral naman ang drag queen na si Marina Summers dahil sa kanyang statement while hosting Miss Universe Philippines 2026.
25: The stakes are high and everybody is understandably invested in this pageant. Let's just hope we have the same standards when we elect our country's future leaders.
3: Umani ito ng reaksyon from the netizens and open discussion sa pananagutan ng mga botante. Si Marina ang first ever trans woman to host the pageant. Kilala siya bilang contestant sa Drag Race Philippines Season 1 at RuPaul's Drag Race UK vs. The World Season 2. And Ivy, marami tayong ino-offer ngayon sa ating mga viewers dito sa Billionaire News Channel as we have new shows starting tomorrow. Mula 7 to 8 a.m. makakasama natin si Willard Cheng para sa Metro Morning.
2: After yan, balik radyo din ang award-winning journalist na si Corina Sanchez Rojas para sa programang Memo to give in-depth news, analysis at commentary.
3: So from 1 to 2 p.m. naman, ihahatid naman ni May Rodriguez ang midday report na may halong local at international news.
2: At syempre, Gen Z's must be heard. Pagpatak ng alas 5, andyan naman sina Janine Vela at Sachiko Gamboa para sa Unpopular Opinion.
3: Naku, talaga excited tayong panoorin yung mga bagong shows ng Billionaire News Channel.
2: Remember, May 4. May 4, right? May 4 tomorrow.
3: May 4 tomorrow.
2: Yes.
3: Oo.
2: Okay. Kaabang-abang ang May 4 lineup ng Billionaire News.
3: Ikaw ba?
2: Channel.
3: Ano yung pinaka-nilook forward mo sa mga shows na to?
2: Actually, lahat. Kasi bagong-bago eh. And syempre, the Gen Z show bilang isang Gen Z.
3: Tama.
2: Yes.
3: And in fact, magbabalik si Miss Corina sa umaga. And it's exciting kasi matagal siyang nawala sa morning.
2: It's Willard Cheng and Corina Sanchez Rojas. So.
3: Talaga namang aabangan natin. Yes. Tama ka rin. Ako din, gusto ko rin malaman yung perspective ng mga Gen Z pagdating sa iba't ibang issue. Kasi kaming mga medyo...
2: Medyo?
3: Medyo...
2: Let's say it.
3: Bata-bata pang konti. Okay. Ayaw nating sabihin na tayo ay tumatanda na. But then again, we have to understand each other at saka irespeto yung perspective ng bawat isa. Mm-hmm.
2: Kaya abangan po natin yan. At yan ang ating Agenda Weekend ngayong linggo. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. Ako si Ivy Reyes.
3: At ako si George Cahiles. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita... My agenda.

0: No rush. No noise. Just mellow down. Mellow 947 BFM.
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang binhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: That song was brought to you by
1: Optin Lutein Capsule.
0: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
1: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, mas kailangan na ang pag-iingat. May mga nakasanayan na dapat nang tanggalin tulad ng pagpupuyat, pag-inom, at sobrang stress. Maaaring makatulong ang proper diet, exercise, at Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc na dagdag sa aking daily routine. Para sa malinaw na bukas, I take charge of my well-being kasama ang Optin. Mabibili ang Optin sa mga paunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Manood, makinig, at manalo sa OMG! Oh My Gas! Tulong Abante! Pumutok lang sa mga programa ng Abante araw-araw at baka ikaw na ang maswerteng ka-Abante na makaakuha ng 500 pesos pang gas! Hintayin ang queue ng Anchor para makapag-register. I-text ang OMG space ang inyong pangalan at isend ito sa 0917-192-8511. Bago matapos ng show, bubunot ang Anchor ng isang maswerteng mananalo. Tatawagan ka namin on air at kailangan masagot mo ito on the spot. May itatanong ang anchor at kapag nasagot mo ito ng tama, iyon na ang 500 pesos! Oh My Gas! Tulong Abante! Ang promo na ito ay bukas sa lahat ng mga drivers. Isang pag-alalay mula sa Abante. Kasama mo!
8: From the world stage to home, Jessica Sanchez is coming to Manila. Catch her live on May 16 at the Araneta Coliseum for her much-awaited homecoming concert together with her all-star special guests. Gary Valenciano, Regine Velasquez, Martin Rivera, Darren Espanto, Morissette, and James Reed. This is a night you shouldn't miss. Book your tickets now at ticketnet.com.ph. Jessica Sanchez, live in Manila, presented by Will Bros Live.
9: Start your mornings informed and ahead of the conversation. Wake up to Metro Morning with Willard Chang and Memo with Karina Sanchez Rojas, bringing you fresh updates, sharp insights, and real talk on today's biggest issues.
10: Metro Morning, alas 7 ng umaga mula Lunes hanggang Biyernes.
11: Kasunod niyan ang Memo ng alas 8.
9: Live daily on the Bilyonario News Channel, simulcast on Abante and Mellow 947 BFM. Metro Morning and Memo. Your new morning habit starts here on Mellow 947 BFM.
12: We go where you go. Mellow947.com. Now streaming.

0: Magandang umaga. Ako si Willard Cheng. Kasama ninyo sa Metro Morning. Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan, ang headlines. Pag-alburuto ng Bulkang Mayon nananatili sa Alert Level 3. Impeachment report para kay VP Sara isusumite sa committee hearing. U.S. President Donald Trump duda sa 14-point peace proposal. At Marina Summers, unang trans host ng Miss Universe Philippines. Nananatili sa Alert Level 3 ang natalang aktibidad ng Bulkang Mayon sa Malabog, Daraga, Albay. Makikita sa video ng isang residenteng nakaangkas sa motorsiklo ang paglabas ng uson o pyroclastic density current sa kapaligiran. Dahil dito, kinumutan ng abo ang kalakhan ng mga daanan, sasakyan at tahanan sa lalawigan ng Albay. Nagpaalala naman si Senator Win Gatchalian sa mga residente na manatiling alerto manood ng balita at sumunod sa mga paalala ng lokal na ahensya ng gobyerno. Traffic check muna tayo ngayong Monday Rush dito sa Rojas Boulevard mula sa Abante. John Riz Calata, ano ang lagay dyan?
1: Willard, dito sa May Rojas Boulevard, maluwag ang daloy ng trapiko both north and southbound lanes. Kung may makikita mang paghinto sa aking likuran, bunsod yon ng traffic stop. And samantala sa iba pang mga pangunahing lansangan, particular na sa EDSA going southbound. Sa EDSA Santolan, mabigat ang daloy ng trapiko o ng sasakyan. Maluwag naman ang kalsada sa EDSA Ortigas habang moderate to heavy naman sa EDSA Mega Mall. Sa EDSA Guadalupe, heavy traffic ang posibleng maranasan dahil hindi madaanan ang ilang bahagi nito dahil sa roadworks. Sa EDSA Taft, mabigat din ang daloy ng mga sasakyan, Willard. Para sa Metro Mornings, John Riz Calata, Abante.
0: Maraming salamat, John Riz, mula sa Rojas Boulevard. Tatlong sasakyan ang nagbanggaan sa EDSA Ortigas flyover sa Mandaluyong City pasado alas 2 ng madaling araw. Para sa detalye, narito si Lian Bustillos ng Abante, nag-uulat.
2: Nagkarambola ang isang SUV, taxi at sedan sa southbound lane ng EDSA Ortigas flyover sa bahagi ng Mandaluyong City pasado alas 2 ngayong madaling araw. Ayon sa driver ng taxi na si Marshall Dechon, nakapila lamang siya sa gitnang bahagi ng flyover nang biglang humampas ang isang SUV sa likurang bahagi ng kaniyang sasakyan. Dahil sa lakas ng impact, bumangga rin ang taxi sa sedan na nakapila sa unahan nito. Nayupi ang likurang bahagi ng taxi at sedan habang wasak naman ang harapang bahagi ng SUV. Depensa naman ng driver ng SUV na si Alias Chito, papunta sana siya sa NAIA Terminal 2 upang ihatid ang kanyang mga pasahero nang mabigla umano siya sa mga sasakyang nakatigil sa gitna ng flyover. Ngunit ayon kay PO1 Kim Flores ng Substation 3 Wakwak ng Mandaluyong Pulis, sadyang mahaba na talaga ang pila ng mga sasakyan sa lugar ng mangyari ang insidente dahil may isinasagawang repair work sa lugar kaugnay ng nasunog na bus sa nasabing flyover noong nakaraang linggo.
3: May ginagawa nga yung side na po. Kasi dito sa bandang left side kasi sa power plant duman dito kasi bus lane. Kaya dito siya nakapila sa gitna. Yung SUV na hindi niya napansin sa sobrang finish kasi nang mangyayari. Walang traffic yung time na yun. Diri-diri lang yung takbo niya. Hindi niya napansin na may nakapila dito. Kaya hindi niya napansin na pangga yung, yung dalawang sasakyan.
2: Agad namang nagsagawa ng clearing operation sa MMDA at pasado alas 3 ng madaling araw nang tuluyang maalis ang mga sasakyan sa flyover. Nag-iwan din ng MMDA personnel ng kusot o mga pinong hibla ng kahoy sa kalsada upang mabawasan ang pagiging madulas ng naturang daan matapos tumapo ng langis mula sa mga nagkarambolang sasakyan. Ako si Lian Bustillos, Abante.
0: Fake news alert po tayo. Sa kabila ng inanunsyong taasingil sa kuryente, nanawagan si Representative Terry Ridon na maging mapanuri sa mga napapanood sa social media ukol sa mga reklamo sa mataas na singil sa kuryente. Makikita sa TikTok post na ito ang galit ng isang babae habang ipinakita ang dalawang bill ng Meralco isa ay nasa halagang 700 pesos at ang isa naman ay nasa 7,000 pesos. Nakakuha ng higit kumulang 8 milyong views ang video na ito. Nailathala din ito bilang content sa Peanut Gallery Media Network. Ipinunto ni Congressman Ridon na kung susuriing mabuti, magkaiba ang customer account number ng dalawang bill na ipinakita. Nanawagan si Congressman Ridon na linawin ang anomalyang ito dahil kung hindi, ito ay maituturing na fake news. Handa na ang Department of Social Welfare and Development sa mga ayuda para sa mga naapektuhan ng malawakang ashfall sa Albay. Tiniyak nito sa mga residente na mayroong nakahandang food and non-food items sa Bicol Region. Batay sa tala ng DSWD, lampas sa 300,000 family food packs, 27,000 na kahon ng ready-to-eat food at 15,000 na kahon ng non-food items ang nakahandang ipamahagi sa mga residente. Mamamahagi rin ang Departamento ng Tulong Pinansyal. Naglabas ang DSWD Field Office ng lagpas 11 milyong pisong halaga ng emergency cash transfer at 28 milyon naman para sa cash for work kung saan nauna ng napamahagian ang lagpas 2,000 magsasaka sa lugar. Mas pinaigting ang seguridad sa Cebu kasabay ng nalalapit na ASEAN Summit. Nagpatupad ng total gun ban sa Cebu bilang bahagi ng mahigpit na seguridad para sa ASEAN Summit 2026. Ayon sa mga otoridad, epektibo ang gun ban mula May 4 hanggang May 11 at saklaw ang mga lungsod ng Lapu-Lapu, Mandaue, Cebu City at buong lalawigan. Layunin nito na matiyak ang ligtas at maayos na pagdaraos ng summit kung saan inaasahang dadalo ang mga leader mula sa iba't ibang bansa sa rehiyon. Dahil nauuso ang pagpapakabit ng mga solar panel, nanawagan ang Manila Electric Company o Meralco na magkaroon ng pamantayang teknikal sa mga guerrilla solar panel installations. Ayon sa Meralco, ang mga guerrilla setups daw ay ang mga installation ng solar panels na maaaring hindi tugma sa pamantayan ng mga permitting at safety inspection bodies ng lokal na mga ahensya ng gobyerno. Idinulog din ng kumpanya sa Senate hearing na magkaroon ng provision upang italaga ang Energy Regulation Commission bilang punong abala sa pamimigay ng permit at pinuhin ang saklaw ng net metering program para sa solar panel installations. Mamaya sa Metro Morning, Defense Secretary Gilbert Teodoro tutol sa peace talk sa pagitan ng gobyerno at New People's Army. Jay Sonsa, pinayagan ng Pasay Regional Trial Court na magpiyansa. Aral program kulang sa pondo ayon sa Alliance of Concerned Teachers. At atin ito party list, ibinandera ang watawat ng Pilipinas sa Pag-asa K2. Kape muna tayo, lahat ng yan ay matutunghayan matapos ang ilang mga paalala.
4: Anywhere you go, you've got Mellow. Mellow947.com. Listen now.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, mas kailangan na ang pag-iingat. May mga nakasanayan na dapat nang tanggalin tulad ng pagpupuyat, pag-inom, at sobrang stress. Maaaring makatulong ang proper diet, exercise, at Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc na dagdag sa aking daily routine. Para sa malinaw na bukas, I take charge of my well-being kasama ang Optin. Mabibili ang Optin sa mga paunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities on the go.
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
9: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
7: Let's go!
8: Make your move, baby!
9: Arthrisin, get going! Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin!
11: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
12: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: May silimarin, may multivitamins pa.
14: Yan, ang Liver Aid Pro.
13: Tulong sa pangangalagi ng atay.
14: Liver up na tayo
13: with Liver Aid Pro.
4: On air and on social media. At 947 Mellow. On Facebook, IG, Threads, and TikTok.

0: Muling nagbabalik ang Metro Morning. Balik sesyon ang mga kongresista ngayon sa House of Representatives para i-finalize ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Live mula sa House of Representatives, si Isaiah Mirafuentes. Isaiah, kumusta ang developments natin dyan?
1: Willard, good morning. As of now, nawala pa tayo nakikitang ganap ngayon dito sa House of Representatives. Pero panigurado, Willard, yung araw na Lunes, buong araw, marami tayong inaasang magiging ganap dito sa Kamara. Una sa mga ganap ngayong araw ay ang pagbabalik ng mga mambabata sa kanilang opisina. Mahigit isang buwan na nakabakasyon ng mga kongresista simula March 18. At ngayong araw ang opisyal nilang pagbabalik dito sa Batasang Pambansa. Inaasahan natin na magsisimula ang araw ng mga mambabata sa flag raising ceremony. Maliban dyan, alas 10 ng umaga, inaasahan natin ang magsasagawa ng pagdinig ng ang House Committee on Justice para naman sa committee report kaugnay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Imbes na 7, posibleng 4 na lang ang maging articles of impeachment laban sa bise. Matapos nga nito, kanila ito ang susumite sa House Plenary at posibleng magkaroon pa ng deliberation ang mga mambabatas bago nila ito pagbotohan. Willard, ating ang babantayan ang mga kaganapan dito sa House of Representatives ngayong buong araw ng Lunes. At as of now, Willard, hindi malinaw kung magaganap ba ngayong araw ang botohan ng mga mambabatas sa plenaryo kaugnay sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero isa lang ang malinaw sa ngayon, Willard. Pagdating sa plenaryo nitong Articles of Impeachment, 1/3 votes ang kailangan sa Kamara. Ibig sabihin, 106 votes ang kailangan para tuluyang ma-impeach si Vice President Sara Duterte dito sa House of Representatives. Willard.
0: Maraming salamat sa update, Isaiah Mirafuentes. Uusad na ngayong araw ang proseso ng impeachment kay VP Sara matapos isumite ang committee report. Isusumite na sa plenary ng House of Representatives ang impeachment report ngayong araw matapos ang committee review. Sa plenary, tatalakayin at pagbobotohan ng mga mambabatas kung aaprubahan ang ulat at kung itutuloy ang impeachment proceedings. Kapag naaprubahan, maaari itong umusad sa Senado para sa formal na paglilitis. Tutol si Defense Secretary Gilbert Teodoro sa peace talk sa pagitan ng bansa at New People's Army. Anya, maaari itong gawing moral at lehitimo ang kanilang mga panawagan at aksyon. Ipinunto naman ng Makabayan Coalition na taliwas ito sa Oslo Statement na pinirmahan ng Administrasyong Marcos noong 2022. Kinundinan ng koalisyon ang pahayag ni Secretary Teodoro at itinuturing itong signal na walang interes ang gobyerno na tahakin ang landas tungo sa matagalang kapayapaan at mas nanaisin daw nito ang matagalang digmaan. Kinumpirma ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na itatakda sa halagang 10,000 pesos ang piyansa ni Jay Sonsa na nakulong kamakailan dahil sa kasong cyber libel. Ayon kay Matibag, binago ng korte ang desisyon nito na gawing non-bailable ang krimeng nagawa ni Sonsa. Batay sa pahayag ng legal counsel ni Sonsa na si Attorney Mark Tolentino, irregular ang naging desisyon ng korte sapagkat ang kasong cyber libel ay kasama sa mga kaso kung saan maaaring makapagpiyansa ang sinuman. Nakatakdang makapagpiyansa ang veteran journalist ngayong umaga. Nanawagan ang ACT Teachers Party List sa Department of Education na ayusin ang mga gusot sa Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL Program at Summer Remediation Programs o SRP. Ayon sa grupo, sa halip na mag-hire ng mga tutor, ipapasalo ito sa mga guro mula sa pampublikong paaralan, maging sa mga nagkamit ng ranggong master teacher at iba pa upang gampanan ang tungkulin sa remediation program. Dagdag pa ni Alliance of Concerned Teachers Chairperson Ruby Bernardo, walang sapat na pondo para sa programa. Maging ang mga hard tutors ng programa ay makakatanggap lamang ng Certificate of Appreciation, Vacation Service Credits at iba pang mga insentibo na limitado sa budget na ibinigay ng DepEd. Nanawagan ng grupo na maglaan ng sapat na pondo para sa aral program at itumbas ang ilalaang budget sa edukasyon sa 6% gross domestic product ng bansa. Mas pinalakas ang ugnayang militar ng Pilipinas at Japan sa pamamagitan ng kauna-unahang joint live fire exercise sa bansa. Mahigit 200 Pilipinong sundalo at 40 Japanese ang lumahok sa live fire exercise sa Tarlac gamit ang tangke at combat vehicles. Ayon sa mga opisyal, mahalaga ito upang mapalakas ang kakayahan ng militar at simbolo ng lumalalim na ugnayang depensa ng Pilipinas at Japan. Tuloy ang jet ski sa West Philippine Sea ng Atin Ito Party List kasama si Akbayan Party List Congressman Dada Kiram Ismula. Sa pumuna ng kongresista, ibinandera ng grupo ang watawat ng Pilipinas sa Sandy K o mas kilala bilang Pag-asa K2. Mamaya, para sa balitang global, kilos protesta sa Israel. Nanawagang wakasan ang genocide sa Gaza Strip. U.S. President Donald Trump duda sa 14-point peace proposal. 4 na Chinese research vessels tukoy ng Philippine Coast Guard. At Pope Leo XIV nagtalaga ng 4 na auxiliary bishops. Kape muna tayo. Lahat ng yan ay matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning.
2: One click to your comfort music. Mellow947.com. Now streaming.
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Life is-

0: The Philippines is moving fast, and so are we. Bayunaryo News Channel is now live on GSAT Channel 40, reaching a broader audience across Visayas and Mindanao with brave stories and bold insights that shape business, economy, and the country. From Metro Manila and beyond, Bayunaryo News Channel.
1: Not everything trending is truth.
2: No.
1: Don't want to be a fake news peddler here.
2: No.
1: And not every opinion asked for.
2: Agree or disagree?
1: We said what we said. Welcome to the side of conversation people don't always agree with.
2: That's not an unpopular opinion.
1: So that's but need to hear.
2: Okay, got it. Now I know.
1: Unfiltered. Unpopular opinion. Starting May 4, weekdays at 5, only here on Bayunaryo News Channel.
3: Muling nagbabalik ang Metro Morning. Natukoy ng Philippine Coast Guard ang 4 na Chinese research vessels na nagsasagawa ng illegal na marine scientific research sa paligid ng karagatang sakop ng Pilipinas. Ayon kay Rear Admiral Jay Tariela, ang operasyon ng mga sasakyang pandagat na pananaliksik ng China ay isang malinaw na paglabag ng United Nations Convention on the Law of the Sea dahil wala itong legal na otoridad o pahintulot mula sa pamahalaan ng Pilipinas. Sinabi ng PCG na agad itong magpapadala ng mga eroplano at sasakyang pandagat upang harangin ang mga Chinese research vessels at itaboy ang mga ito palayo sa karagatang sakop ng Pilipinas. Inanunsyo ni U.S. President Donald Trump na tutulong ang Amerika upang palayain ang mga barkong na-stranded sa Strait of Hormuz simula Lunes ng umaga. Ayon sa kanya, bahagi ito ng tinawag na humanitarian effort upang tulungan ang mga bansang walang kinalaman sa umiiral na tensyon sa rehiyon. Sa ilalim ng plano, gagabayan umano ng U.S. ang mga barko palabas ng mapanganib na bahagi ng karagatan upang maipagpatuloy ang kanilang operasyon. Nagsagawa ng kilos protesta ang mamamayan sa Tel Aviv, Israel, laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu upang ipanawagan na wakasan ang gerang nararanasan sa rehiyon. Makikita sa video ang isang effigy na sinusunog ng mga kasama sa kilos protesta. Makikita rin dito ang mga placard na may mukha ni Netanyahu at ni U.S. President Donald Trump, kasama ang iba pang mga depiction ng Israeli Prime Minister, kasama sa panawagan ng mga nagpoprotesta ang paghinto sa nangyayaring genocide sa Gaza Strip at napapanahon na umano na wakasan ang mga bayolenteng pang-aatake sa mga sibilyan sa lugar. Itinalaga ni Pope Leo XIV ang 4 na pari bilang bagong auxiliary

0: three bishops para sa Diocese of Rome sa isang misa sa Archbasilica of St. John Lateran. Kasama sa mga naitalaga ay sina Stefano Sparapani, Alessandro Senobi, Andrea Carlevale at Marco Valenti. Sa kanyang humili, kinimok ng Santo Papa ang mga ito na maging mga taong tagapagpadala ng kapayapaan at pagkakaisa. Maging malapit sa mga nananampalataya, kaparian, mga religious at sa masa. At pinaalalahanan sila na walang sinuman ang hindi saklaw ng pag-ibig ng Diyos o ng buhay na simbahan. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran, sinusuri ng Tehran ang tugon ng Estados Unidos sa naturang peace proposal na isinusulong ng kanilang bansa. Sa 14-point proposal, nakasaad ang pagtatapos ng naval blockade at paghinto ng mga operasyong militar ng Iran sa Strait of Hormuz. Ngunit nilinaw nito na hindi saklaw ng panukala ang usapin ng kanilang nuclear program. Sa kabila ng umiiral na ceasefire agreement, ay nananatiling duda si U.S. President Donald Trump sa naturang peace proposal.
1: Doing very well with regard to Iran. Again, they want to make a deal. They're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is because their leader is gone. Their former leader, Khamenei. But we'll see.
0: Samantala, patuloy ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa habang may mga ulat ng panibagong pag-atake sa mga barko sa lugar. Patuloy naman ang diplomatic efforts mula sa mga bansang tulad ng Pakistan at Oman para mapanatili ang dialogue at maiwasan ang muling pagsiklab ng gera. Inanunsyo ng hard left leader na si John Luke Melenchon ang kanyang kandidatura sa 2027 presidential election sa France. Sa isang TV interview, sinabi ni Melenchon na handa na ang kanilang kampo sa laban. Si Melenchon ay matagal nang kilalang leader ng left-wing politics sa France at ilang beses nang tumakbo sa pagkapangulo noong 2012, 2017 at 2022. Mamaya, para sa balitang entertainment, Yannick Sinner, kampiyon ng Mutua Madrid Open. Marina Summers, unang transgender woman host sa Miss Universe Philippines. Sa balitang sports, 76ers lusot sa East Semis. At University of the Philippines, nasungkit muli ang UAAP Street Dance Crown. Manatiling nakatutok, magbabalik ang Metro Morning.
2: Always on, always mellow. Mellow947.com, now streaming.
3: Shift happens because the way we move is changing. From roads to runways, rails to open seas. This show brings you the latest in mobility. Breaking news, viral stories, smart tech, expert insights, and practical tips. Now, whether you're commuting, traveling, or just curious about what's next, we keep you informed, entertained, and safer on the move. I'm Paulo De Rosario. This is Shift Happens.
2: Get ready for Shift Happens with Paulo De Rosario, weekdays at 2 p.m. on Mellow 947 BFM, simulcast on the Bilyonario News Channel. Turn your afternoon into a front row seat. Mellow 947 BFM brings you Mellow Live, your mini concert on the radio.

0: manood, makinig at manalo sa OMG! Oh My Gas! Tulong Abante! Tumutok lang sa mga programa ng Abante araw-araw at baka ikaw na ang maswerteng ka-abante na makaakuha ng 500 pesos pang gas! Hintayin ang queue ng Anchor para makapag-register. I-text ang OMG space ang inyong pangalan at isend ito sa 0917-192-8511. Bago matapos ng show, bubunot ang Anchor ng isang maswerteng mananalo. Tatawagan ka namin on air at kailangan masagot mo ito on the spot. May itatanong ang Anchor at kapag nasagot mo ito ng tama, iyon na ang 500 pesos! Oh My Gas! Tulong Abante! Ang promo na ito ay bukas sa lahat ng mga drivers. Isang pag-alalay mula sa Abante. Kasama mo!
1: With oil prices hiking up, here are some tips to help you save. Keep your vehicle in top condition for more efficient fuel consumption. For longer waits, stop the engine rather than idling. Take advantage of loyalty and credit card discounts at gas stations. Seek other transportation alternatives, such as biking or walking. Remember, every drop counts. A friendly reminder from Bilyonario News Channel.

0: Muling nagbabalik ang Metro Morning. Update muna tayo sa lagay at aktibidad sa Bulkang Mayon. At nasa linya ngayon si Dr. Paul Alanis, Supervising Science Research Specialist ng PHIVOLCS. Magandang umaga, Dr. Alanis. Ano po ang kasalukuyang sitwasyon sa Bulkan?
1: Yes po, good morning din po sa inyo at ating mga listeners. And as of ano nga po, as of 5 a.m. today, for the past 24 hours, nakapag-record po ang PHIVOLCS ng 5 volcanic earthquakes, kasama po doon 4 na volcanic tremors. Yung iba po doon ay umaabot ng 1 hanggang 3 minuto ang haba. Habang kahapon din po, nakapag-record ng 411 na rockfall events, ito naman yung mga natitipak ng mga bato at lava, at 4 dito ang nagdulot ng mga pyroclastic density currents. Kahapon din po na sukat ang sulfur dioxide sa taas na o sa dami na 1,829 tonelada ang ibinuga ng Mayon Volcano. Overall po nasa alert level 3 pa rin ang Mayon Volcano. Mm-hmm.
0: Ano ho, Doc Alanis, ang inaasahan pang mangyayari sa mga darating na araw?
1: Opo. So, sa ngayon po sa nakikita natin, magpatuloy pa rin po yung mga rockfall, yung mga yung pagkakaroon ng mga pyroclastic density current at may mga mahihinang pagputok. Kaya po minimaintain pa rin natin ang alert level 3 sa paligid niya.
0: Strictly speaking, Dr. Alanis, matatawag na ho ba natin itong eruption o pagputok o pagsabog ng vulkan?
1: Mm-hmm. Since January 6, in a state of eruption na po ang Mayon Volcano, because technically sa volcanology po, kapag naglabas ng volcanic material ang isang vulkan, eruption na po ang tawag doon. It's just that yung pagkakasin natin, yung stereotype natin ng eruption ay merong pagsabog na nangyayari. In some cases po, especially for Mayon, noong 2023 at ngayon 2026, walang masyadong mga pagputok na nangyayari. Tahimik lamang po naglalabas ng lava.
0: Ano ho ang payo ng PHIVOLCS, sir, sa mga residente doon?
1: Ngayon po, dahil alert level 3 po, ang recommendation natin ay magkaroon ng evacuation sa loob, yung mga kababayan natin na nasa loob ng 6 kilometer permanent danger zone. And ganun din po, dahil na-evacuate na po, huwag po tayong papasok sa loob nito.
0: Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Paul Alanis, Supervising Welcome Science po. Research Specialist ng PHIVOLCS.
1: Welcome po.
0: Manlalarong Pinoy, bigyang pansin natin sa balitang sports. Nakalusot ang Philadelphia 76ers sa East Semifinals laban sa Boston Celtics. Sa kanilang 3-1 standing, naisarado ng Sixers ang laban sa score na 109-100. Kargado ang laro ng Sixers, gawa ni Joel Embiid na naglapag ng 34 points, 12 rebounds at 6 assists. Kasama rin dito si clutch player Tyrese Maxey na ginawang panapos ang 30 points, 11 rebounds at 7 assists. Sunod na makakaharap ng Sixers ang New York Knicks sa round 2 ng East Semifinals. Muling naghari ang University of the Philippines matapos depensahan ang kanilang titulo sa UAAP Street Dance Competition sa ginanap na competition kahapon sa Ateneo. Ngayong season 88, pinahanga ng UP ang hurado sa kanilang makabagong choreography at temang Filipino iconic superheroes. Sa mundo ng tennis, patuloy ang paghahari ni Jannik Sinner matapos niyang makamit ang kampyonato sa Madrid Open. Tinalo ng world number 1 ang German na si Alexander Zverev sa straight sets 6-1, 6-2. Dahil sa panalong ito, gumawa ng kasaysayan si Sinner bilang kauna-unahang manlalaro na nakapagwagi ng 5 sunod-sunod na ATP Masters 1000 titles. Kabilang sa kanyang sunod-sunod na titulo, ang Paris Masters noong nakaraang taon at ang 4 na Masters ngayong taon kasama ang Indian Wells, Miami, Monte Carlo at ngayon nga ang Madrid. Sa edad na 24, lalo pang pinatatag ni Sinner ang kanyang posisyon sa tuktok ng men's tennis. Balitang celebrity muna tayo mga ka-Metro. Gumawa ng kasaysayan si Marina Summers bilang kauna-unahang trans woman na naging host ng Miss Universe Philippines. Pinangunahan niya ang gabi kasama ang 50 kandidata bago tanghaling panalo si Bea Milan Windorsky ng La Union. Pinuri si Summers sa kanyang wit at advokasya, kabilang ang panawagan na panagutin ang mga lider sa parehong pamantayan ng mga beauty queen. Pinasaya ni na Kim Chu at Paolo Avellino ang fans sa Toronto bilang bahagi ng kanilang Love Kim Pao World Tour. Puno ng hiyawan at suporta ang venue habang ibinahagi ng dalawa ang chemistry ng minahal na fans kasabay ng selebrasyon ng kanilang matagumpay na careers. Isa itong sold-out stop na muling nagpatunay ng malakas na international fanbase ng tambalan. Muling nagsama sina CL, Sandara Park at Minzy ng 21 sa Inspire Gala Night sa Incheon kung saan nag-perform sila ng kanilang hit song sa isang surprise set. Matapos ang show, nag-post si Dara ng selfies na may caption na I Love 21 na mabilis nag-viral at umani ng libo-libong reaksyon mula sa Black Jacks. Ang surprise reunion ay nagdagdag na excitement para sa nalalapit nilang Japan shows sa May 20 to 21. Market Watch tayo para sa nagtataas ang mga presyo ngayong araw. Kasama natin dito si Charmaine Abong. Charmaine!
2: Willard, nandito kami ngayon sa Mega Q Mart para bantayan. Dito yan sa Quezon City para bantayan ang mga pangunahing bilihin ngayong Lunes. Sa presyo ng bigas, may mabibiling 48 pesos na pinakamababang presyo hanggang 60 pesos per kilo. Ayon sa mga nagtitinda, hindi ito tumaas at itong 48 pesos na bigas ay mula sa subsidy ng Department of Agriculture. Samantala sa presyo ng baboy ay tumaas ng 10 piso mula sa 320 pesos ay 330 pesos na ito per kilo. Ito yung mga lokal na baboy. Para sa mga frozen na baboy naman, bumaba naman ito sa 10 piso mula sa 260 pesos ay 250 pesos na lang ito kada kilo. Ang paggalaw sa presyo ng manok na nasa 175 pesos per kilo. Sa isda, ang galunggong ang tumaas sa presyo mula sa 240 pesos kada kilo na dating 220 pesos kada kilo. Sa presyo naman ng itlog, wala ring paggalaw kung saan may mabibiling 7 pesos hanggang 10 pesos na kada piraso, depende ito sa laki. Pero ayon sa mga tindero-tindera na nakausap natin, wala ding paggalaw sa presyo ng mga gulay. Ngayon, simula pagpasok ng Mayo. Yan muna ang latest mula dito sa Mega Q Mart, Willard.
0: Charmaine Abong, maraming salamat sa update. Magbabalik tayo makalipas ang ilang paalala.
3: Start your mornings informed and ahead of the conversation. Wake up to Metro Morning with Willard Chang and Memo with Karina Sanchez Rojas, bringing you fresh updates, sharp insights, and real talk on today's biggest issues.
0: Metro Morning, alas 7 ng umaga mula Lunes hanggang Biyernes.
4: Kasunod niyan ang Memo ng alas 8.
3: Live daily on the Bilyonario News Channel, simulcast on Abante and Mellow 947 BFM. Metro Morning and Memo. Your new morning habit starts here on Mellow 947 BFM.
5: Shift happens because the way we move is changing. From roads to runways, rails to open seas. This show brings you the latest in mobility. Breaking news, viral stories, smart tech, expert insights, and practical tips. Now, whether you're commuting, traveling, or just curious about what's next, we keep you informed, entertained, and safer on the move. I'm Paolo De Rosario. This is Shift Happens.
3: Get ready for Shift Happens with Paolo De Rosario, weekdays at 2 p.m. on Mellow 947 BFM, simulcast on the Bilyonario News Channel. Next on Mellow at the Movies. Mellow 947 BFM, Robinson's Movie World, and Pioneer Films invite you to the special advanced screening of Hokum.
6: First time in Ireland.
7: My folks
8: came here for their honeymoon. Always wanted to come back.
3: From the producers of Weapons.
9: I don't know if you've noticed, but there are some oddballs walking around this place.
3: 97% fresh on Rotten Tomatoes as of April 25.
10: One of the members of staff is missing.
9: What about the honeymoon suite?
8: It's always locked.
3: A possessed lodging, haunted by demons.
11: Find a way out.
3: There are no vacancies for the living. On Monday, May 4, 7 p.m. at Robinson's Movie World Galleria Cinema 1. Follow us on our socials at 947Mellow for your chance to win invites. Hokum, in cinemas May 6. No radio? No problem. Listen online, mellow947.com.

0: and Filipino tradition goes in full bloom. Faith and flowers for the whole month of May. Happy Flores de Mayo. Billionario News Channel.
1: In a world where business moves in real time, you need more than headlines.
2: We cut through the noise so you can navigate, adapt, and lead.
1: Markets, industries, macro trends, explained with clarity. Get the full picture with Business 360 with Apa Ongpin. Then bring it closer to home with Follow the Money, tracking every peso from spending habits to smarter decisions.
3: Here we uncover the stories and strategies of how money really moves.
1: From boardrooms to budgets, business covered end to end. Business 360 with Apa Ongpin and Follow the Money. Only here on Billionario News Channel.
4: Alamin natin ang latest weather forecast mula kay Grace Castañeda ng Pag-asa. Grace, ano ang maasahan natin sa araw na ito at lalo't napakainit pa rin ang panahon?
5: Yes po, magandang umaga Sir Willard. Siya ngayong araw nga po, mataas pa rin yung possibility ng mga pag-ulan natin sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm at sa bahagi din po ng Palawan. So anytime of the day, possible po yung mga pag-ulan sa mga areas na yan. Mostly mga light to moderate po, but meron pa rin chance ng short period ng malakas na pag-ulan. While dito naman po sa Metro Manila and for the rest of the country, tama po kayo, mainit at maalinsangan pa din yung ating panahon. Yung forecast heat index po natin dito sa Metro Manila ay from 38 to 39 degrees Celsius, while sa malaking bahagi naman po ng Ilocos Region, Cagayan, maging sa area din ng Central at Southern Luzon. Dito din po sa ilang bahagi ng Visayas, posible pong yung heat index natin ay umabot from 42 to 44 degrees Celsius. So generally, sa malaking bahagi po na ating bansa, nasa extreme caution to danger level pa rin po yung maaari natin na computed heat index. Kaya naman po hanggat maaari, limitahan pa rin natin yung ating mga outdoor activities. Kung hindi naman po maiiwasan, lalong-lalo na kung yung nature ng ating mga trabaho ay outdoor or sa labas, from time to time, magpahinga po tayo or sumilong po tayo, iwasan natin yung continuous na sun exposure and wag din po natin kalilimutan yung pananggalang po natin sa direktang init ng araw and also ugaliin din po natin yung pag-inom ng tubig. Pagsapit naman po ng hapon at gabi, possible pa din yung mga biglaan pero panandali ang pag-ulan lamang po, dala pa rin ng easterly. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.
4: Grace, pahabol na tanong lang, may epekto ba sa panahon, lalo na sa Bicol Region, ang activity ng Mount Mayon ngayon?
5: Mostly po yung activity nga po ng Mount Mayon ngayon. Posible meron siyang epekto sa weather but medyo localized po yung effect niya or yung within the area lang po sa vicinity ng Mayon area. Possible po dahil nga kapag po mainit, no, mas nandun po yung pag-akyat po ng warm air natin. So possible malapit po sa mga areas na yon, mataas po yung chance ng mga posibleng mga pag-ulan. But for now po nakikita natin na kung may mga pag-ulan man po na mararanasan, lalong-lalo na sa within the area of Mayon, is mostly yung mga isolated lamang po ng mga pag-ulan.
4: Alright, maraming salamat sa iyo, Grace Castañeda ng Pag-asa.
5: Maraming salamat po, mag-ingat ang lahat.

Sama nating harapin ang umaga. Muli, ito si Willard Cheng para sa Metro Morning. Manatiling nakatutok. Susunod na ang Memo with Corina. Corina, sumabay sa init ng panahon na ang nangyari sa Mayon at sa House of Representatives.

Magandang umaga mga kababayan. Ako po ang inyong kaibigan, kabalitaan at kakampi, Corina Sanchez Rojas. Dito na tayo sa Usapang Totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.